Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: Nti dana me de krata no ko government hospital. E wo mangwase. E na doctor ni ana wo ho. Wo no se ye ehwehwemu. E de report by se no kure se bibi sa akoso e wa kola na se. Enti no. Ya san fa krata no ko ma police fo no na. Da bi e se o mudi asem ne fa no mudi afa. E ka di ko ma wo mo. E dana krata no me de ma ye de ko ma police ni nu. O mo fere me ho. Se me mra. Ni koya de omo kan se na mai no se ko pese oni bi sia o police ni na ni ni sia o police ni na ha de court ni pa na ba report no a e chere se court na be chere na makobi na police se ha de me na mai bi sia atadai na mi ko duro ye no a wo bo sa na ni wi no wo sa ri to aso se mai no se yale sa se omo bo no no na wo yale kakara nti wa kwada gabe in hospital nti sa se mu no kra me ni bi sia no ama sente me sa machi me ti ase me sa machi na me be sa machi na police na o choro ma no e bi sa me kwashim se wo hu ni se krata na mo di ma me se me fa nko hospital na me sa samara no ma ye photocopy ho na ma me se to mi no na me se o na krata egu office ha no e di ejuma na e di ni fa kwashim na me na me be go photo bi ke na me ko ye kura na ka me di ko ye kura na ma sa samara me di copy pa me to na me to ya e no police ni ka wo ho asem be eti na ma record ni ni Ghana amtie no me nya kwada ma 55 years ni ni Ghana de tinisi ti ni me say san kra tan beti na yira eti ma me ye photocopy eti sa wonu se me ye photocopy a e no kra se me ye se wa nya kwa ko bebo masum
1: ei
0: ni bu fu ye pa me de ajama nkasa e firi ho no o bi e sa fe mi ba bia na no me wo ha na I said that was friend, I catch him, sir. I almost say, what you remove in Penifu school, Penifu, police in Penifu, Penifu, I was sharing with you, what I say. San Samana, a little Papa no sono, a Bushremoca, no Kurdian, na your time be, and now, if you do not say good to Passe, young Walker comes from Papa and Massa. Now, you clear me and the Jacob Quasi. Many headmaster, dear, then they are why you are in Tia, make what you know, a good and Massa, that they are a media.
1: Na, what Darumo? Krata beto abontin nyina echi no adisua ashe ho no panmu bia fro atoto ano ana ebusa obibia na
0: obia fro me bisa no hwe bi sise me no kasen so obia fro me
1: I see na ya kasen de audition no wen
0: me ba sho o wa menchen
1: wa jesu ku no
0: na jesu ku no mo tumu a few days, why not? I am 76 years old. I am going to go to school. No, no. I am to school. No, up to date. No, no. I am going to go to
1: hey, it you audition won't change.
0: Ah, I will cut through. You go cut through.
1: Ah,
0: this is what I mean change. I be feeling. Now I said to him, I will go Ghana.
1: Ade enye woni so anamuntu aba de ne mane ya se from de ne mane ya rewobi mu
0: de eya yure woni se wini me se Ghana result na ya kwa chiro no nyina ya wanpe
1: no kre
0: na se se omo obubu fie se se e kwa be 3 months nya omo nsina de da no so omo result no be different ana se omo ni Ghana result no nyina be ya de koro
1: ni nyina ya de koro
0: na afi na den tina wo se opana se obi basa ten basa ko bo ni se na obi ba ti fie o bre Adentra.
1: Nti wonsu suemu no obi na akowe ni meko nti nkwada ne de nkomo nto omo nim de so.
0: Nti wonsu ngwa mu suku. Na zemu wo kwam. Ego je she headmaster no se aban jana se onko wodi bi ma na okọ. Aban se de wa ye nti o asuku ni de ma na me ne de problem. Se se o ko tira fi ye na me bona akọhoma. Me ni shiban e na ma ne ko tira fi. Ye obi na eta no. Me mi de no no. Because sabe me tu we Kuya na meye.
1: Na yera Kwaku Bobina obe pese audition e be sa call back to the same school.
0: Oh pa dia la lai la lai